0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi fafele I atu ni malo sa molo tapo e mai mauti malao ni itu na ta alofa lama ma alolo saifua ma le lange ma. Usi mai lolo faafonga ta alofone o le astofi sfuluono I una I lua fele sfuluono ma le lima tolitasi pi ai PMN I Aotearoa. Loa una ia ele taitae le vaenga faupufai ele leipa le suunga Chris Hipkins le malo ni usila ina ia awai faatasi le malienga o le vasa file mo o le Ocean of Peace Alliance. O le nei malienga sasa inia Australia mafiti le vaesu niti anei sa awai le palemia o Australia ya Anthony Albanese I fiti mo le sainia aloa ia le nei fainga paanga mo le puipuinga faatasi ma le palemia o fiti ya Sitiveni Rabuka I Silva. Na sao noa Hipkins, ole ala tota mafaya lango lango, ma ia awai ni usile li nefea ngainga faapaanga. Na faania sui tawa ni usile ni fesi ya Alfred Naro, wa mata na li watu lango lango takata palota pasifika li lato pati. E ui safala wilo li suenga li PMN ma le Horizon Research, ima ta uputau fainga palota li pasifika, le faama mafaina yo le tu langa. Ai o loa mana ia pēr li nei fai pule sa le national muamua le tā ua o ia wha mau maunga. Pei tai, fai mai a ia, o loa sui sui maalia le wa aia le to te leo tangata Pasifika I tūlanga wha upu fai I le atunu. O loa tālu sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Muscle I a David Letele. Mo se toa file mu a wha solo pia fai tionga o ngonga wha sanga le company I lunga upenga te wha ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao le company o lo utuwa ia e nisi o tangata wha inga lunga tuwa I wha inga le te tau. O toi wha afo I tuwa nisi o fua la au malosi o no o lo au fi ai ni vae ngai le I wha ilua ina ma o lo o su ina ne le komisino wha toa inga malamta ngā lunga o ala manuia au tu po le Commerce Commission. Sa whaelo e le tele I lunga o upenga te whaelangi ni whaupunga ino ino, ma le whaelo nga lanu ma tau whaamatau. Pai mai a ia, e le ai seise ana whaamatalanga I tu ina atu, se I vaanga nā ua maala marama le lei, ma whaia suinga tāla whea ngai. Lo ta hofi mau pēr le te o le leipa, I sunga Chris Hipkins, e le wha oa le marosi po le momento mo lana vaenga whaupain. E ui ina whaititia le lango lango mai ia Januari. Pei tai fai mai Hipkins, o le pālota la ta mai al New Zealand Reed Research, o lo ufa ali ai lea ngai ese o tangata mai le vaenga le National, ai lili watu mo se swing o le malo. O lo tangai pia la le Labour, I le tūlanga mua mua le tōlis furu whāpasene, e ui ina pa uu ilalo ele tasi tesi maleono mai le masina o mati, le su esu engana ta mai ale Radio New Zealand Reed Research. Ali National wa pa ose tūlanga o pito ma walalo, talu mai ona ta itae Christopher Luxon, ile lua tesi male tasi patene, ma ile lua sulvalu tesi male fitu patene sa yai mua mua. Wafafitia ni ta itae ole tuwa ngai sa mua, ia tuwa inga lufo vale male tau fa aleanga, fa asanga ya teia maisi sui ito olua la toba inga fa ufai. O loo fuafosi komiti al pale mene su e su e le taitai o le HRPP, le sunga tu le epasa ilele maliele ngaui, le su I taitai o fono toi la wofo PM Meredith, ma le faila utusi o le ale ilipule rimoni ayafi. Na mafuane su e su enga I se lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta iwao shmete faa pia, na la tu ufaini faa mtalanga tau fai fai mani ya mionga fo vale, ina watu ana ilifai nga palo tatele ile tau sanga lua afe lua surtasi. Tau noa tui la epa, na tuwaili su asuenga ona olele ayo ni mau faa maonia. Ile tau sanga iluafe lua sifutasi na afiai saa moa, isi faa le vanawe faa le faa bae, mafai nga malo, ina uwa malo le vae nga le fast, mafolinga maye ina le finangalo tui la epa, e faa mamulu le pole. Male tala faa iu, olo faa mafaina le tawa ole yeo ni sui pasifika le fai nga malo, e tu sa male su e su enga le PMN male Horizon Research. Tu sa I male fisu liwa pasene utangata na faalia le tau o tele o le yeo nisu I tau wapo ni faipule Pasifika I vaenga fa upfai. O manatu tu situsia na tu ina mai sa fitau ile le male su e su enga ono ole le maala malama o faipule I faafita ule o feanga I pia ma ainga yesa oma. Fai male faipule o Palmerston North ya Tangi Utikere ele osi tu langa I fate I aile ta ua ili su esu e ngapo li sevei le le tali tonu o le malo o le teiminei ili au noa mani sui Pasifika o itu tonu o le fai nga malo. Samoa telefona o le nei aso, manuia tele rau tapua inga, soifua.
2: 531 PI.

Lea utu iluminu tontale tulafao ni ngalo tale tulafaa Tue unato tatu talafole ngana samoa tapena ina ele fionga ya Inga Maria Makilititu Ie mo lau fafonga foile nea fiafi ya mafai utu iluminu tatu talafole ngana samoa E pe ona tapena ina ele fionga ya Inga Fau wawina tatu musika nei malmika sisters Foi mai al watu tatu talafole ngana samoa

0: Tu fa to le yatu malo sa molo tapo mai mau te malo ni tu na talo falava ma lo le sei fua ma le langi ma. Usi mai lo le fa fonga telefoni le stofi sfulono yuna ilu a fele sfulono ma le lima to le tasi PIP meni au te roa. Wa una ia le ta ita ele vanga fa fa ia le lei pa le sunga Chris Hipkins le malo ni usi la ina ia awai fa atasi le malienga o le vasa file mo o le Ocean of Peace Alliance. Le nei malienga sa saini e Australia mafiti lwesu nti anei sa awai ile pale mia Australia ya Anthony Albanese ifiti mo le saini aloa iyo le nei fainga pa anga mo le pui puinga fa atasi ma le pale mia ofiti ya sitiveni rapuka isuwa. Na sa unua Hipkins o le ala tota mafaya lango lango ma iya awai ni usile le nei fia ngainga fa pa anga. Na faani ya sui tauwa New Zealand face ya Alfred Naro wa mata na li watu lango lango takata palo te pasifika li lato pati. E ui sa faala wilo li suenga le PMN ma le Horizon Research imata upu taufa inga palo ta le pasifika le faama mafaina yo le tu langa. Aolo amana ia pea li neifai pule sa le National Muamua le taua o ia faama umaunga. Peitai, fai mai a ia, o loo sui sui maalia lewa aia le tootele o tangata Pasifika i tūlanga faa upufai i le atunu. O loo talo sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Marshall i a David Letele. Mo se toafi le mu a faa solo pea fai tionga o ngonga faa sanga le company i lunga upenga te faa ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao le company o loo tuwa ia e nisi o tangata fai ngā ruenga tuai i fai ngā le titaun. Watoe faafo i tua nisi o fuala au malosi, ono olo o haufi aini vaenga ili ifa iloina, ma olo o su aina ne ili komisino faato inga manamutanga aduenga wala manuia au tu, po le Commerce Commission. Sa failo ili tele ilunga upenga te failangi ni faupunga ino ino, ma le failo ngalanu matau faamatau. Fai mai a ia, ili aise isi ana faamatalanga itu ina atu, se ivaenga na ua maala marama lelei, ma faia suinga tala fiangai. Lo tau fi mau pea le te o le leipa i sunga Chris Hipkins e le faa oa le malosi po le momento mo lana vaenga faa upfai. E ui ina faa ititia le lango lango mai ya Januari. Pe tai fai mai Hipkins o le palota la tamai al New Zealand Read Research o lo faa li ai le anga i ese o tangata mai le vaenga le national ai li li watu mo se swing o le malo. Lo tanga i pea la le leipa i le tūlanga mua mua le tōlis fulfa pasene e ui ina pa uu ilalo i le tasi tesi maleono mai le masina o mati le su esu engana ta mai a le Radio New Zealand Read Research. A le national wa pa uu se tūlanga upito ma walalo talu mai ona ta itae Christopher Luxon i le lua tesi male tasi pasene mai le lua sulvalu tesi male fitu pasene sa iai mua mua. Wa faafitia ni taita ole itua ngai Samoa ia tuwa inga le fau vale ma le tau faaleanga fa asanga ya teia maisi sui ito olua o la tova inga fa upfai. Olo ofuwa fosi komite al pale mene su e sua ele taitai ole HRPP le sunga tu ila epa sa elele ma liela ngaui le sui taita ofono toi la wofo PM Meredith ma le faila utusi ole ale ili pule rimoni ayafi. Na mafuwa ni su enga isa lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta iwao shmete faa pia na la tu ufaini faa mtalanga tau fai fai mani ya mionga fo vale ina watu wana ilfa inga palo tatele ili tau sanga lua afe lua surtasi. Sa unuwa tu ila epa na tuwa ili su enga ono ole ayo ni mau faa maonia. Ili tau sanga lua afe lua surtasi na afiai saa moa isi faa le vanawe faa le faa bae. Mafai nga malo ina uwa malo le vae nga le fast. Mafolinga mai ina le fina ngalo tu la epa e faa mamulu le pule. Male tala faa iu. Olo faa mafai ina le tawa ole yeo ni sui Pasifika le fai nga malo. E tu sa male su enga le PMN male Horizon Research. Tu sai male fitu liwa pasene o tangata na faa lia le tawa tele ole yeo ni sui tawa po ni fai pule Pasifika i vae nga faa upfai. O manatu tu stusia na tu ina mai, saafitau ile lei mali sue suenga. Ono ole lei maala malama o faipule i faafita auri o lofeanga i pia maainga ya sooma. Fai mele faipule o Palmerston North ya Tangi Utikere, ele osi tu langa i faate i aile taa ua ili sue suenga po li survey, le lei tali tonu o le maaloa o le taiminei, ili aunoa mani sui Pasifika o ito tonu o le fai nga maaloo. Samo telefona o le ne yaso manuia tele rau tapua inga Soifua.
1: PMN Samoa.

0: Nga luenga le o le asbestos removal.
1: Ia, e ke go through the training, sir. E le mafai whainga e anu sa o ai e whai le training asbestos. E le iso experience, sir.
0: Right.
1: So you gotta work like two years or then you can go and do the test up. If I lay out your course, where Lua toing asbestos, going SSN or asbestos up, who's all in non-fireable, malefireable. Who's all ole non-fireable, cut all a class B. On a fireball, or a car class A.
0: Yes.
1: Mel Malaya, if I young, on a course. Right. Like if I them a finger, a finger wing, there's no course to this pistol.
0: So, do you need to show your license before you do this?
1: Yeah. If I nga lenga ma kuona on
0: a
1: fire ma go me works. Ele ma fire nga ko ku fase nga ruenga la nga ele tu la fono ro vai nga ma fire nga every moving le les el espesto less than 10 square meters.
0: Oh, okay.
1: Overall ma le 10 square meters you have to notify website.
0: Yes. Oh. That's another good point. You have to notify if it's more than 10 square meters, then it's a must. We all want to save the money. Me say di kay kaya ilo mai.
1: Ta wala enga le wai sa unu ay sa uli nephew. Makwa I tonga ka lau sala e koi mau ay di sa ufare pa ura ka u lau sala I. Ile ta mau ay le wai enga ya le work safe ay le o ele o safe de pai no lo mo no ena mai sia le asbestos
0: yes
1: yes mm ele foi na company ele o sei nga wa foi nga o se ina to lai sei o no o le o pai no mo no ena
0: claro fa yeah mana ya la mana yeah you got to go through the right thing don't skip any corners I want bangal me me say le ke ya ya me fa fe ko nga me fole le o lo walu fa nga le nga fa pe vile ko fa nga lo le sengi
1: ele ke do ele ele
0: ele fa kanga
1: ele
0: tam fi na ide o ka ko kele ka konfiki vo mai au pole mo vi lo kama now in fact na mai ni me fa ta vo le what sort of materials that we're looking at the cement cladding lega e tala no mai ai pan what about the vinyl floor
1: yo Ekele va en orfale e mau oile asbestos. Mena e ta hua e ane test. O le vinyl floor. O le vinyl floor, o le ceiling. O afo yo wall claddings. O fale, e o safi. Pe o kambanga le, ko sa kambanga le, chenur ke mingi ngay yo, kakedi. Kambanga le, kakedi ngay ni sida. Ya, pa, kele o isi asbestos e buildings ke kele venga ya. Ya, kele al majority o mokongaru venga e fayo fale kakti venga ya.
0: Ya, okay. Ya yeah, mai lasa fo tuanga ina mai fo lai mali contact bo la se numera if I feel mo fa fo mal ta to tu a fa pe e te fia so fo umi ya yeah, mai se e si le fia o ni sala o tu la fonu ya yeah, le leilo so ta I le fo te mali o ta to tu o lo fa ia lana o nanga ne le nga ta so so ni ati ya o ya e se le me le ta o le asbestos o le pefu le po me le fa mata la mai sunga ya liu Ya ole merle le mo mai pefu e me le amisha vangi pui pui ngol fale a pui pui fale a o so fit po mo kat kalifo e po le afo ngeu mo fa paolo ngol fale ia e mau ai paipa, mo pai blagging

0: Tonga i tala o talonga, ila nefo i afiafi a sotofi se fulma leono o iulai lo afe lua se fulma leono ma tu titoi fa talo fa tuai il fa sa usaunga ya ma fa afonga ta po il tatu tunu ma lor se fulma luia pe a fai ora nafa tuai ma futo mai ya ma lo le ngalu lue ma lo le pale ila ne fiafi.
1: I take a look at myself.
0: Olea tumu atu ya tatu talunga renei fiafi faahilo ya li tapenanga foi peona yai ya li tatu manu saa moa mole silfia lea tunuu ya ole tapenanga olvayaso renei ya awale fofuanga lea ngai atu mole tatu talunga ole aso soo ole tatu talunga lea tapenatu yai ole asfuru tolu ole aso sfuru iva iulai lea ole tae hao ole aso saa mo tatu inei New Zealand ya po fia fo iule nae te faafonga mai yei li tatu mafutanga lanei vangole fiafi ma nei arisa ili po fia ya le taimisa au mo oe mo ima tu inei au te roa nantu e faapena fo ima saa moa afale i tulae lua ili tae hao ole aso saa aso sfumule iwa iulai ole faatino inae li tatu talunga lea ma Romania. Ya ute loa ole tu fesili li tootele ya po ole haa leisi la asanga mo i tatou ya wafo ili tapenu penanga wa ole ua peona silfien tatou maalolo talongo mo mua fa ngaso longa li temi nei ole Nations Cup 2026 nea sa tatou manu maaloa i Hong Kong, China ono sifunma leono ili se fulma liva tatou malolo lvaso ni tenei ili talonga ya male au malosia Georgia se fulu a tolu sfuma tolu ili se fulu male lua ala umanu Samoa ya ole talonga la leso o mtapena tu yai Romania o se taimi o iluma ya onfa mtu ulo leo le lisio tatou au ya wali sirifia li tatou tunu ili aso sabe abatu yei so ifuwa maleola ili taimi lava ya nisilo le afalua ya ole asa vaveao ala asa ya manatu efa penafo ima le temi ya Samoa toi pauna tatu talunga le tapena tu yai ya ona ilo lola ya ole sila asanga mo i tatu malfa nga solo nga pei ona yai ya le sila sa valinga mo tapena nga ole ipole na lulangi wan silfia ele tatu wa tunu ya o vaenga na wale silfia tatu tunu pei ona yai le tatu manu Samoa mana tapena nga ilifenga malanga mo le talunga ole a so so o nei tatu se mai ya tatu ye pesi tatu tunu o Samoa ya tau no fa ilo ya fo fanga mta penanga pe ona ya ile tatu au fusu o lo tam find tatu so ta inga mala fiong per stene ya ona ole malanga mai ile terminai o lo o mafuta mai fiti inandi fiti ya vinaga vagalevu ila o fiong per stene ya la o fiong ya pla o fitlinga tenuvasa ya wafo ile ta inga mai le tatu fainga malanga ole lisi ne ole tatu au le ai ta pena pena awale ta lunga le nga fo nei mo Glasgow 2026 Commonwealth Games mai le lusuma tolu o July se io o tu le so lua o au kuso ole tatu au la le wa au fusu ole au fusu le tatu tunu ole nta pina mai fiongar per stene sa ustemi o luma mo tatu fam telanga ya a mese fo ile faya o ngaulu ya le fionga ya Stephen Fawangali Stephen Fawangali ya lango lango sua ya po se faya o lango lango foi ya le fionga ya tole tai David Tua le fionga le famuina ya o ia leo lo o lango lango sua po ia foi leo lo li tai tai ya wa tapenanga matole ninga ali tato au fusu o lea lau te mai tau atu o lea au fusu la lea tatou o tapena mai mo itu pā li'i ile upanga onsa imai lava ile upanga mamafa o le fitu se fulu kilo kalama o lo o finau mai ile sunga ya Marion Faustino Atong mamafa fitu se fulu kilo kalama ili tupa li'i tasi o li'i ili tupa mole upanga valu se fulu kilo kalama le mamafa o le sunga o di ya kopo ya ma anga imai leo le tama ita ya Daniel Stowers Holland ile limas fulfa kilo kalama le mafa mo ali ile ivas fulu kilo kalama le mafa malunga atu ya lo fina umele sunga ya Michael Seko ya malitatu faya unga ulu Stephen Fawangali he trainer po le a fiongo lo taita ia tatu tole ninga ya sui lango lango fo ya wale pulenga mafa ya onga ole fiongo ya tole taifa mwina David Tua ya male taita malanga le sunga ya Twain la umua ya ose fatmanu yanga foi a mese foi le tapo inga le tatu tunu ina ia malu lau tapo inga ya wafoi le alofaiva o le tatu au fusu o le atapina atu mole Glasgow Commonwealth Games luafe lua se fulu maleono ile nei foi tausanga ya nei vaenga na wale no silfie tatu tunu ya mo tapin penanga foi ile nei vaya so au tatu yei besio tatu tunu isa moa tatu se emai ya wa tamusanga National Rugby League Le NRL le nei vaiaso, mora sirfia ni tatu tunuu le uwa se eima inei le vaiaso lona lua se fulu le fata moenga o le tamulisanga le NRL. Dala le tatu talunga la le vaiaso le nei, ole o te mai dawatu, ole a mata ile so, se fulu minute ile se fulu nei le fiafi. Ona kick off lo leo le talunga Penrith Panthers, ma le Brisbane Broncos. Oh, o se talunga ina matango fie. Ka alonga ko ngwala le ai makwai fa ave vela le ki poki o le kofi le viafi musinga masila oh ma ngai al ta alonga le fa to toa ile ni viafi malulu na so tofi ile ta alonga mo le aso tai au le ase e mai ai le valu le viafi Cronulla Sharks male Newcastle Knights ile se fulu le viafi le ta alo i Sydney Roosters male Melbourne Storms aso tona is fumal valu o you lay ba man tu ye se fumal ola ole ta alo ai Canberra Raiders male Sydney Rabbitohs ile lima le viafi le stonai ile afala ni tu la fitu le aso tona ai au mai lau tapo inga va aiso ofu ma fana fana va aiso palangi kitke va aiso ipu kofi va aiso ipu keke ia ile afiafi ole aso tona ai ole ta alo ai lau New Zealand Warriors the one the only Tamadoa ioe the Warriors ole ta alo male St. George the Dragons ile afiafi ole aso tona ai pe ama tuedi si fumle ola ile ta alunga ta ulunga ile pole aso tona ai as fumle valu you lai La ta alo ile West Tigers ma le Canterbury Bulldogs afali tuna iva ile afiafi ile asusa se fulma le iva yulai o le ta alo ai le Cold Coast Titans ma le Manly Sea Eagles ile fai le afiafi Dolphins ma le Cowboys ile ono ile afiafi o le asusa pe abatu yetu se fulma lola o tatu ta alunga na Ya wafoi ta pinanga o le neiva yaso, mo le sirfia tatu tunuu, ya ili faanga solonga o le tatu mursanga la kapi liki, pei ona yei foi ile neiva yaso. Tau ono ufaa maano i uofi ya wali faa funga ta po ile tunuu, faanga solonga o le tatu valu i pito ilunga. Penrith Panthers, numero tasi tu maupea, numero lua New Zealand Warriors, numero tolu Sydney Roosters, numero faa Cronulla Sharks, numero lima Newcastle Knights, ono iai South Sydney Rabbitohs, fitu antu iai Dolphins, male valu North Queensland Cowboys. Ya ole tatu valu pito ilunga le na, wansit fia tatu watunu. A tatu iai pia lairi tu langa lea. Tau au no fa manino nisio vaenga ona ole fo i wai lunga o penga ta fa ilangi ele na male laina le sirfia le atunuu se tasio alo ta uta ua o sio tatu o tunuu o ia fo i sa sui ka peteni nisio tai tai o le tatu toa sa mua pe ona ili ipo le lalulangi anga fua atu nei o le susunga ia Jerome Luwai taimi nei olo ta alo Jerome Luwai ile kalapu ale West Tigers olo o faya onga uluai le sunga ia Benji Marshall tasi fo yo sui ya te roa New Zealand nei. Mole si lfi an tatu tunu, mo te le a tala fe a vya ia mese foi, ia tala tustusia, ona o nisi o fetoto wa io manatu, ina wa yei se fai unga fa atino, ale kalapula kapi ale West Tigers. Ole afa amatu nei le sunga ya luwai, pe ama he a ele, ta mursanga de tau sanga nei, luafe lua se funma leono. Lono winga a mai tau mai o le ae ua tatu el vayaso lono lua se fulu o le tamu sanga ae a mahe a lo la le season ni tau sanga le nei ia ona fa matu u lo leo le sunga ia luai ia pei ona ia itu tu unga le kon karate e tau na hau atu tau sanga fau a o lea la ia ua fa matu u mai nei e le West Tigers ia ila tau ia ua fo ile ia le sunga ia Jerome Luai Nisi lao vahenga pei ona lipo tia foi nisi ofisa fa sala lao. Ina wa avise se ina foi nisi o fa metalanga. Le wa fa ilo manino le sunga le faya onga ulu ya Benji Marshall fa pena foi le sunga Jerome Luai. E le o iaise meo otupu ile vano nofo. Ya ile va oia ma le sunga le faya onga ulu ya Benji Marshall po le kalapu. O lona nganga fa afitai ya ona ole talia ina foi ya olana tautua itotono le kalapu wa le West Tigers. Alfa afitai le sunga ya Benji. E maita watu ilunga upenga tafai langi. Ai mai se foi ya tustala ma li potin tu ina mai e au se talia. E folinga mai ole paule mea le sau noa e le fionga le faya onga uli ya Benji Maso. Ole nganga fa afitai telelea. Ile sunga ya Jerome Luai. Ona watele ya ise suinga ole kalapu. Watele ya ise si itanga. Ele ngata ole ta alua dama. Ya mai se foi seanga tu maanga. Po se anga nuu, ito tonu ole kalapu lava ia, the culture, team culture, wa uplifted dama neo Jerome Luai. I lona fo I tamali anga, I lona fo I mata alia, ya lona fo I naunauta ili fatinonga o tole ninga, ya ole faufautua moe o loo fai mai mfai yae, ito tonu li taalonga, watele lava se lu itau, ito tonu ole kalapu ole West Tigers, talu ona ulufale le sunga ya Jerome Luai. Lela ya molia ya alfa aftail sunga ya Benji Masho ya ole tautua fo ya si halo Samoa ya ele tau fa iloina ya letele ole swinga peona tatu maita wele West Tigers sa tau pa uwanea ya ole uwa maita watu ewi hae leo ilunga ile faitau ai ilunga I au au fo yo lo ilunga pito ilunga ai wote le le si tanga pe ona yai fo ya ta longa ya male ta mfainga le kalapu ole la u fa ilo manino ole au le la se e do le sunga ya luai mole tasil ta usanga ai le I anga e do ai ilanda kon kavate mo Papua New Guinea Chiefs pole au matai le Papua New Guinea ole ata alo mole Parramatta Eels in ta usanga fo Luafe, lua, sifun malfitu. Tasi li tausanga, liala da alo ili sunga ya luai, ya efiso soange fo ili Parramatta Eels. Ya, ya maise popo, ole experience mahanga vaa, lia fo ila alu luai, e toto le fatu I oe Parramatta, e fai fo I malui mo tupulanga talavou, ya olo o tupu tupua e ofia ta alo I tongu o Parramatta Eels ya le fo ila latu siya fo I ilonga ta ilonga I tono ta longa ya fa aso hatu lona hanga va ae mole ta penanga lea luwai ili anga iatu ili awale matai I papone ukini nisi neyo ila ato ule ua ta wata atamai ole a fa anga iatu mo papone ukini ole sunga Jerome Luai le ua mautinoa ya ole sunga po ole halo fo I faasino ili papone ukini ole sunga ya Alex Johnston le ili Sydney Rabbitohs ya le ua mautinoa fo I ole fo I ufa ilo mele sunga ya Connor Watson, yeah, I may say Manny Lees. Ya yeah, nisi na neyo ilato. Ole ua tau wata tamai. Ole a nga iatu ile luafe luas pumalpan. Ya wale aule neya le Papua New Guinea Chiefs. Le au faule ala afatu ulai mai. Ya yeah, wafo ile a nga iatu ye. Ya ole ala maita watu ya mo ya ele oilole lei ya nisi utama ta alu atele yu utama ye te iloa le free agent umanita usangale nei eono mautinoa eono nga ila ele aule ala matai aule ala chiefs ya ole sunga ya Connor Watson ya ole sirifia le sa ta alu ala Roosters ya se efo ila na konkarate ili tausanga fo ili Dragons ya ona nga ilola ili PNG ole matai ole sunga ya Manny Lee ya olo o taalo I St. Helens ili taiminei Bentania ya ole sunga ya Alex Johnson peyono utaua ya ole a olo o taalo pia mole Rabbitohs taiminei olo no winga e faa wa winna konkavate sunga ya Alex Johnston mole tausanga nei mali tausanga fo mole Rabbitohs ya ona se eie selolea mole PNG Chiefs a o Jerome Luai lava ya peyono utaala talane nei viafi olea ua iloma mautinoa se eile Parramatta Eels tausanga fo ya ave fo ile anga va ai fa so inicio o uso la iti ya na tapena lole mor kon kavati ya lele wa tele a tagata wa pis pis o ai le tax free mo na vaenga ya pau tu langa ya ele a ya se si ele nga lue ya male na na te inga ia fafanga le to lua mal fa na o le memo mo na ai mo le talonga ya mesi fo i taleni u fa manui ai le tua ne ya lo sa mo o le talusia ya mausali ma mawa astato au moli pol langi la kapiliki ole atapena tue tasio vaenga what's it fit dato tunu ole oto sila fi foi ya pe ona fai loin ngo pen fai langi ya se sau noanga tasio alo sa mo le sunga ya pain the has has le wa fil fil ya foi le sunga ya pain has ele to suia la natali ele to suia foi lo na mafau fau ya o ye lava ole si au mai au mailo na tau au so swani ili tatu toa Samoa maana ta penanga mole ipo lalulangi ole aanga fonei
1: where am I I'm in a whole new world and I'm
0: tatu se e mai ya awale teimine ne o te loa ia ta I loa inisi a Samoa au le teimine nei o loo veve si solo ia le to tele ia awa fo I ta alonga ele ngata o la kapi ele neiva yaso ia ai maisei fo I ia le anga ia tu o le ta mursanga lakpis a le soka a le ipolla langi lo fa nga solo le teimine nei ia ta wuna ufa I loa le ipolla langi manai o to otonga fo ia wale sirfia datu o tunu u ia le FIFA World Cup o loo fa nga solo le time ya o singa update ole so na tawalunga I semifinals le fo ila wa I lo manino ya le tato so nga sempino le ipola na lo langi mo le football soccer po ole soccer ya le olo fatino ina di time nei mai le fa nga solo nga ya junior ta longa le la wa nga ya dipulu ya sa nga imai ya ya pulu ese ya fatu langa mai ya matato nga imal so nga sempini le wa mauti noile so ta alo sia mani ma bio kuai manu malo ai sia mani bio kuai sorry ta alo falani ma Sweden man malo ai falani ta alo Afrika Southern Ghana man malo Ghana Netherlands ma Morocco man malo ai ya Morocco se ima dalunga potuko ma Croatia manu malo potuko kalunga a Spain ma Austria manu malo a Spain America ma Bosnia manu malo a America Belgium ma Senegal manu malo a Belgium ile dalunga Paraguay mfalani manu malo a Farani se ima dalunga Canada ma Morocco manu malo a Morocco talonga Portugal ma Spain manu maloi ia Spain talonga America ma Belgium manu maloi Belgium ile quarter final safatino le va falani ma Morocco ya manu maloi falani ile quarter final sa ile Spain ma Belgium manu maloi Spain ile suenga semi final la ile pululia pole itu langi le sa final ma yai auya ya ma te ina talonga o te loa ele is fo yasi sin fa te ia ile unga sa ye falani ma Spain manu ma lo Spain lua ile le ai semifinal no no winga ta mau le no fuanga o Spain se e tu ai morso nga siampini ya dato se e mai I il fa nga solonga fo e pe ona yai ya leisi polu mai lava il final round muli a nga I mai le rounds fluono se e mai quarterfinals ma le semifinals ili talonga Brazil ma Japani manu malo Brazil talonga Ivory Coast ma Norway manu malo Norway Mexico ma Ecuador manu malo Mexico Engelani ma Kondo manu malo Engelani Argentina ma Cape Verde manu malo Argentina Australia ma Aikupito manu malo Aikupito Switzerland ma Algeria, manu malo Switzerland, Colombia, Macana, manu malo Colombia. Ili talonga Switzerland, ma Colombia, manu malo ai Switzerland, Argentina, ma Aikupito, Egypt, manu malo ai Argentina. Mexico, ma Engelani, manu malo Engelani, Norway, ma Brazil, manu malo Norway. Talonga Norway, ma Engelani, suenga quarterfinals, manu maloa i Engelani. I le quarter final o na lua se mai Argentina ma Switzerland manu maloa i Argentina. Le semifinal la lea sa Vatino i le taiawa na lela. Ya lea sa manino ai, lea ai masi ai le afa mua mua. Lea ai masi ai le afa mua mua Engelani ma Argentina. Mai tawina le fi nau o le taalonga mai le afa mua mua atoa peono do mai tau mai o taua. Fato a mawasi kwa le afalo na lua ae o ngā tutonu lua ae suipiro mai Engelani ile koun mua mua. Pete yane ma losi rifina mai Argentina ya masasoa ilo le lua latus kwa ya mata mawa imalona nofuanga ya ile soenga siambini ole neita usanga le ipu ole lalolangi mo le board. Mole la lolangi le talong soka o le tato tulanga tolu la tolu male fa lea la sa ili aso se ful male ivo yulai ile ivo le tayao o le ata aloi falani ma Engelani alo su inga sempini o le ipu au tu le la lolangi le talong soka luafe luas fumale ono ile aso luas fulo yulai ile fitu le tayao o le ata aloi Spain ma Argentina Spain, Argentina ya alomaya ila otuso inga sempini nisio maenga taulavano utaua ya watu sifia datu tunu molu sinifia nisio tama longo longo waa talonga ya talonga le neyo le soka ya masalo tofu wa le tunu uya ya ma tama ilonga ili tono talonga le neyo le soka au nisio neyo wali iye longo longo waa ili pasifika lava iye wae piye tele ae ya ole sunga ya lino Messi Kylian Mbappe Kylian Mbappe ma Erling Haaland ole tolu lea o lo ta ua o tamapito ya po o ilatone o lo fatulanga maile fin finau mo le golden boot ya po o le tamata alo ilonga foi o tamusanga le ipo lalangi ya ilona fanga solonga o le lai maita watu o le maua umava noa ya mo etoi ausia o le temine o lo le sunga ya leno Messi valu ya ayolo lirai valu ana goals fa na assist ole sunga ya Kylian Mbappe e valu ana goals tolu ana assist ya melan na la numero tasilino Messi fai ole ya Argentina ile final wa yele avanoa e ono skoai ya le sunga ya leno Messi ya pe fa popo fo sana ai fa tu mawina pe le on numero tasi o ye on tamanta aloi longa la langi au lo ye foi lava no le sunga ya Kylian Mbappe mai le aule ne falani wa le ta alo le tolmo le fa a fai pole a lava no pe fer a esko vo le sunga ya Mbappe o lo no winga ya e ye foi lava no e ono au si ai e Kylian Mbappe o le lua la le le la tu li mata ina le langi ya ile a vai so fo sa ilinga su nga sempini ya me se foi le tolmo le fa ya pe ono to fa popo ai po ai lava ole a se e mai ya ile golden boot 2026 FIFA World Cup ya po ole tamai longa e tonu le soka la langi ile nefo i tau sanga ya nisi na mai wa si fia tatu tunu ya pe ona alo mai ai i tapo inga e se se so se fa anga tama ya pe ona ya i fo ile nei fai unga le nei va yaso ya tawono fai loa wansi fil tatu tunuu leo wau tauli maina le lisi o le tatu au ta longa mata ina All Blacks ile fai unga le neva yaso aso jona is fulma le valua yu lai lua fe luas fulma le ono se fulma nute tea ele fitu le afiafi le malai fa vau maloi Eden Park le malai i e tena pe ona ta uenis o le malai ae sa ili ai ya le Toto masaa, ole malaya sa ili hai malo, ole malaya sa ili hai, le sampini o sampini, ita alonga ya faa vaho malo. All Blacks versus the Ireland. All Beleki, ya mai se foile ai, au mai ai lani. Ya ole lai, la utau mfai failo ina tu lisi ol tatu au mai lua ya watasi neo ta alonga le tu li mata ina ya to tele el tatu tunu mole si le fia ya ol best ol best ol best ol best ne wa nga imai ta alu ya vaya ne afrika wana lai te fafau an va pia afrika ilisi vaenga ole numero lua mali numero tolu fua il fa tu langana le ranking demine tasi afrika saute lua ayelani tolu ya ile opele ki fa ye falani le ala wanta to wanga mai nei last to nai le nei ole asa ile lole au lole fai le au lole afi iyo ya awa foi ta mulisanga olo mai ta wantu ipepa mata mata wa fo ta to stadium fa tu mulia le ai se nga fol malai i ticket ta ngofie to lo fa fonga le tu ele o avanoa ua sold out to ma kako ticket kako ticket ma wala lo ale demine se la vars fumle iva tala iyo ele ma iyo se la male valu iva tala se la valu iva Lua se lau suiva, lua se lau unu sifunvalu, ma le faa se lau iva sifunvalu. Le vau, ya kako tiket nga le yente mine, fayo na naita usa ilisa upepa mata mata, ta lo fai. Watuwa yoi, lisi la lea tatu au, ya pei ona, wale tapua ya tatu. Tulu! Ole au ayelani, le watapina mai, ole sunga ya atou. Shannon Carpetini, Furlong, McCarthy, Ryan, Byrne, Van Der Flyer, Conan, ya ole tato langa pito itua, Gibson Park, ole sunga ya Joe O'Brien, Foi mai ile wingies fumatasi, ole sunga ya McCloskey, Ring Rose, Bello, ya malik tato fullback, ole sunga ya Kinnan, ole tau mai tawantu po o taalo le suyo Samoa, le alo Samoa, le sunga ya Bundy aki, le foi ufai malanga mai, ile la totua le wanga imai nisile nei. Ole lisi o dado o beleki le ufata otomai ilfa ya ungaulu, ya wafo ilan tapenanga mo le taalonga lea. Ile prop number dasi, ole sunga ya Ethan de Groot, hooker number 2, Cody Taylor, prop number 3, Tyra Lomax, Loka numero 5, Josh Lord. Loka numero 5, se melisunga ya Patrick Tuipolotu. Ole Lucy lewa, wayena yisuye. Inga leo te maita watu ile feeling ole aulea le sunga ya Veni. Ya ole wase melisunga ya Tupouva ai ile Lucy numero 1. Ile flanka numero 5, ole sunga ya Luke Jacobson. Tatu valu ole sunga le kapiteni Ari Savea. On tatu halfback, ole sunga ya Cam Roygaard. First 5-8, numero sefulu, Ruben Love. Ole tato wing is fumatasi, Josh Morbay. Sfumalua, second 5-8, Jody Barrett. Ole midfield center, sumaya Quinn Tupaya. Ole tato wing is fumalfa, Will Dornan. Ya manetato fullback, sumaya Damian McKenzie. Ole tato aufa leo, temaita watu. Yeah, what happened on the as important as it is, impact players. Ole sunga ya Safo Aumua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Signa, Peter Lakai, Cortez Natima, Anton Leonard Brown, ya mle sunga ya Caleb Clark. Ya undo mama na le obeleki, ya Oblacks, ya wafu tapenanga ile neva yaso, anga ye tuai mole faa afta wina, mole faa feiloa inga, ole au mahalosi a ilani, olo oa anga ima ile neva yaso. Yo vayangana, taua wale si fit datu tunu, toto sport ile nevo I vayang ole afiafi, lea ua sifulu 5 minute ute ai neile idu la valu, ya manuia li tapo inga, so se faa anga dama, so se talonga, lo alo tuai li datu tunu, ya matama faa nau li datu tunu, ya manuia tele lau tapo inga, ya ile ngata ula kapi, ya mete fo isoka olo tapena yele World Cup di teminei, Toyo si vaenga lea failoa wati fia datu tunu. Failoa manino, le sai ni ai on tu fisili do tele. Po feo hanga ili datu le sunga ya tanga loa, McFarlane, Leon McFarlane. O leo failoa usai ni elkon kawate, fa manuia ina le sunga ya Theo McFarlane. Elkon kawate I Europa ili teiminei. Se tasio au mawalunga ya le top 14, o lo fa nga solo eta mutsanga Europa. Ya lewo sai ni ail kon kavate le sunga de kapiteni ya Theo McFarlane ya ole la wa nga e tuai ya wa fo ilan kon kavate folia ya mol ta usang fo a mol ta usang nei ya nga e tu ta usang fo ya manu ya faival sunga ya Theo McFarlane ya mese inicio ta mafa nau ya wa ye fo in fa manu ya nga sai ni an kon kavate ya nga e tu ya tulu mamau a wa lava sa ili malo mo ainga nu umala lafanga ya mesia de Galicia ya pauna ni vainga wa vainga taua what if it tatu tulu le ne vainga le fiafi ya manu ya tele tapo inga so si talunga alo tu ye le fa ingole ne vaya so ya o tapena mai ni tatu malofa alo lungia ni fiafi mo tatu por kalame o le fale aunga

0: siu fonga matanga o fia e. O le au faipese tau taua. O au lupe whalele. Mai le aonga whawhaia aonga ma Lifa Teachers Training College. I aso. O le amatanga mai. O le tasa ilinga ma lo. Mo moli mai le tataimi o toi kuata o na ile iba. Ia whamali atu o na o nisi fo i o vaenga le fufuaina o tātou wha teknolosi. Ia le amata atu le tātou Paul Kalambe. O le whalea onga o le lumanai. I le nei astofi aso se fulu ono o iulai lua afe lua se fulu ono. O le tātou malo o le afionga ele matu o faiva o le sisunga i a ken ai ono. O le whatonu o le radio Samoa i Hawaii i le malo tele o Amerika. Whailoa lupe whalele Samoa o au auna mtanga luenga esese tau i awa onga to mai whapitoa anganuu ngangana soifua maloloina poto salalau soifua ngā lau tele manisi i totonu Aotearoa ae ale ke lope o esa ili malo ai Samoa. Whamatala tātou tala, tātou nafa, tātou so otanga, so i fuanga lau tele, e a vea ma au wala e wha aula ola ma ia mautu ai pea. Lo tātou wha sinumanga, a wā wha nau matupulanga whai mai. Whamanino au wala le lei, e ma whai ai ono wha tupula ia le fia fia ia o au, so e sue, tautua, fina finau, i so se faiva o wala au ina ai. Ai mai se ole nofo sila fia, ele tapua inga le mamalu o Samoa, i nei au au nanga ese ese. E ia te aula le avatele, o te whata alofa ma whailo la tatou malo le nea fiafi, ma futa mai Hawaii, le afionga le matua o faiva, le afionga le ali i whatono o porokalame le tio ma awala whasalalau whatekonolosi. O se tusitala, o se historian, manisi vaenga uanga lue ma au au nai ya Samoa ai a Hawaii male atunu tele o Amerika. Susu mai, a fio mai, ma liu mai li tāpul kalame li nea fia fi fafta i tele lava li fātasi mai.
1: Maro lava, te ue atu tō li, te ngai atu filau, ya, au li o tu fo i upa i e mō mamaru.
0: Yeah.
1: Why? Yeah, for the lower level for the Samoa, but penafo America Samoa.
0: Man, yeah.
1: And for the Tumumpule to Malatau, I mean, time and bar of tea. Piela Valaya Fio Aina Tama Maina, your Aina for the Malatu Tama Upumasania Legion, but to load for the Fellow Fulu, well, not for Mapu.
0: Yeah.
1: To my wife and Nua for my two lungs, Zalem Sala Mua. Mali lau niu na sa lua. Yo fo le la au na matasi ya Samoa. Lima malu i fatui ma au vaa. Ito to'o ma upu ya ante oe le manu atele.
0: Hai.
1: Ya ai batu le faafetai fo i lau fionga. Ya le faatong fo i ole matata i ole tatu po kalame. Tayulu. Bala awina fo i ole unei tangata faata vaa. E paisi na faata noanga. E talanoa i fo i imbaenga olo e... Finangalo ta te o a sia fo i pe pa sia le ta ta nonga le fia fia e fatu lo watu babalo le atenu tan flava.
0: Ia, langi e mama e lau a fionga le matu o faiva. Lea wai o o a lau sau noanga o tenoa fo il ne e fia fi. Ipa ia o Samoa, ia o le ata se lua ai, ia a warfa a fonga anga Samoa. Ile pepo o faa mtalanga, o faa pea mai. Whapea ona whawina mai nea e sunga i a ken ai ono ma ona whailonga maolulunga. Bachelor of Arts in Chemistry ma le Master of Arts in Clinical Psychology. Ole matua o faiva pe ona laulawina atu le amatanga. Sa avea mawhaia onga le University of Hawaii. Avea mawhaali li upu, translator, i... Le fam sinonga ai mese soifuanga lau tele mtanga luenga tele le malo fa ali liunga ngana au au na su su enga o se tangata su su researcher ile tele o university to tonu america o io le radio producer fa tonu por kala me lungol ea fa se fulu tau sanga o tau tua manga lue ai o le wala tonu le na toa apa tua ile tato por kala me ona o le soifua ua tu matie a mesi o nisi o vaenga sa fatino ina ile sami ina ma le patipatia o le fa se fulu tau sanga o le ao o la vai ai le matana noanga sa ia nga lua i faiva a wā le whaailo, una ia, lango lango, whaailoa a mese i whaola ola, sa moa malansa ini ngā mālo, whatu mawina na mea sina. Ele ngata i ana lupe whaalele na ia whaatala noina, i ana polkarame, e a fia ia fionga i ao mamalo o le mālo, a fionga i pale mio le mālo sa moa, a fionga i kovana o le mālo Amerika sa moa, a fionga i faipule o maoto faitu la fono, o le nofua i sa moa e lua. Ai maise o le una ia ma le wha mālo sia, ngangana sa moa e ala i le tele o i vensi ma vaenga whaia, a wā sa moa. Malana sa ini ngā mālo. E mwhai na ufapea, o se alo Samoa, o lo o ia whaalele ina le fua Samoa, i lea i tu tele o reke lope. A wha iai sila sila Samoa ele pepa o wha mtalanga. Manisi o vaenga sa ia whaapea o na tā lai, whaasoa, ma whaailo iai la tā anganuu, ai maise o le whaailo ina, lango lango ina, o lupe whaalele, sa whaapea o na tūlai mai ma o loo ngā lue ma tā alo le NFL, pe o na sila fia mai loa ai Amerika, ai maise o nisi o au au nanga, o loo whaatino ina pea. Oka oka, o whaitaua male me, wha fonga fo i Samoa. Ile matautia o vaenga ua ausia. O maita wina i pepo wha mtalanga. Lo soifua o a wina manisi o tūlanga o tūlai mai ai tū mati e lau tū tautua. Ele tau selu atu. Ua mai moa, Samoa i lau tautua matavela. Ua afu fo i taitai o le atunuu i lau tali malo. O le atao o inisi o vaenga. Ai sei toi wha ilo mai mole sila fie e Samoa. Oi fo i ken ai ono se tu lo lava o sa ma o fainga ta.
1: Ma lo fa tele fo ya o ya tanga te o la u va i dia tu ai o yo le na se o na.
0: O ya ta se fo ya.
1: Pa ta il ma ba go le tu sa sa o fa na u se vo i ya bona. Nam salo le mesanga mo mo sa wa onga isale aula o matu sa si sia onga tenu na isi boy a si sia onga ai fa onga china i tutanga ma sale aula i fa pena fo i pangma i on si tia maila i ya fo i lo fi sa onga ya e u mi la se tala anga o na yo mantua e ma malu ni fu tanga ta ya ai ni tim ne wo o mi le lo o lang pa ta wa ai pe ma ne ya ya mata upu nga e
0: ya o ma ne
1: e lo e fina nga le mfen ta ta le no ya ya me o u ya na na onga fo imalifa pe primary and pe infant le fifi intermediate la time ya na mailer colis ya umalo ba wala beno ya on fa solo maile ine ile ne fu ya tu wa onga mo colis me investe o pe ine e tu sale ta o colis ma li investe
0: ma
1: ta tu pe ta ta o colis yo ya pe o se ba na high school o ang mawlu ya ya na mawailio na ya bano ya ipo o fayi fo lo na business man nga wang na fo pena sa e sa no ya ya ai o pala la wal telo mia sa ya yal mana tu fo ile lo u ngang lo fi ta tua on u teman tua yu ma tua
0: ai
1: ai ono ai ono kineti sa ai lo fi sa au nga si sia ongo ye fo isa a matina ya ma le a oin o le au si vo tele fo ila sa mo sa fa te si vo fi tu lua le na ma te mai ile na ave ya foi finanti la mama te fiti e o fiti uno e na avele e o tu lua ni sila ya pa sa solo me ala e o ata i fa e tau sanga le foi na o magnei i Hawaii i le po le lua fe mali fa ya ya sa au yei po i mai tawina fo e le se se ngau ai o uia pi na mata mai lu tina fo i le ma mali lotu fo pe ye e a ata a mbuya lo le ya tunu ya pe lo ka lo ta nga nga vo ile ta on na to e
0: mali e
1: to te pa ile tunu u a mai sa ta tu tu a ma a ta na ta ma tu na tu le o pitch food mon tu po nga ilunga e fi so son ya o a tunu ne ta pe fo a tunu ni sila
0: mali e
1: pa le la vale na nga na fo pa Britania ya ile lo fo po feo ya ile pa le mai ya po fele le official malo yo ya ip ta tone o ma tua malaba onga ya so so ni le ba na na na ma ta mai se mena ku ko ile ma ta ile ele tio ya na fa so lo tra le spe pa ma le tv ya e na ye fo ya no na na lue fo e ma tv pa la ni ma spe pa ne
0: mali
1: ya ai alo ta mana tu po ile ya fo e ta wana ye se si e ya fo e e fo so so ni o ta tu ta na ta
0: mali
1: o to te lo ta tu ta na ta ta ma mai e o tu ai a o ngai kolisi ma universite ma o tu ai a o nui ngora talo e mo ia le no no fo fa ta si ta to ma matangata a o ina ai e se le o langa lai o lai
0: mali
1: tu so o lai o le lo langa fa pa lang na na ala mai le lunga o lo le fenga do ngai ofisor fa sidonga po lo ofiso al marlo ia po la ni fo i a company wale oto e yali me fo ile o lo mafuta mo tan tuta nata ya ai pio pio na vai tem tun wal na ta tun na o to fia o ngal university na ta lango na fo ta u whatsapp sig man si o pe you know elefisio o ina lang na i nu ngal li tio na vai tem mai ta u fo i lo manatu ila u ai fo ile ile fa ilonga lan o ta nata i nei
0: mali e
1: awai o ina pi o ina ni si ba ngan ma lo che che le lo nga nga fo ye le tau o na o ni si o ta to ta na ta e na lu lu e le ba nga le ta o jo no listen awa o i pe ye a ma ta tu ai ye le la fo le fo ina ma fa fa win o ata vo ye fa ata e ma wa ma ye e tangata la tele por la langi le hasta o tatu tangata image stereotype o tatu tangata ya wae el me fue nalio o mita wina in nei hawa e papena from California to tele e tangata saina ma Japan ni e fe ngalua ngai lungo TV ya wo vai ala di lifa ala mita upu e favor yo la tu tanat
0: mali
1: a sau me fo ye pe tau le fi fi tau tau bale ai la tu tanat ona no fo le ma mo pitia ma le fali o al mena le mo ta tu tanat o ine la matanga la le tio wa te mina sa amata no fa o nga university ta siva va du limba ana matan le tio le barbono e vo inicia lo le tu sa amatu sa amteina yo fa ilangi el malang ai ole io me ana sa vai fu ilele e o tele sa e te miti na mali ni sa fanda ile leo sa pas ye o ma e be ye o atu di lunga i fa masinonga ye o mantu fu ila fa masinonga o jury tangata e pa ye fa masinonga ye elimi sa mo
0: ye
1: lo tangata e piki mai o papalan you know o tangata ese o lo no wina a le masani tangata nga I lo tatu tangata. E a saula ia le fai unga fo ile po le me kiuti pe le kiuti a le tu lungo le pa ma. E tele ina le lifa la ia le kiuti. O mwa fo I le me fau ai le tangata lo na ma fau fau I le fia fia le tangata ma le fia fia. Pe masani le tangata. You know, o le... your familiarity for ile an association ma matangata a tinga anda to fit tanga to saina a tele a wose te ia woso no fie fie saina ba pena fo la tanga ta palan ga tele la tu wosamo e en bawo fo ile an to tu la no na fie fie tanga ta samo ia a fai fo ile a o gimelo le chiuri le fai fa sino ona le lifa fo ile o la tu manatu e io tanto tanga ta eso se mea o foi lá o mele que tu me foi maro le tu le e nei te o misa o foi metalanga e pensa e pesili mai e ta o pulia a o o le mele e o faz foi tão sanga mas a lo ta la noa tu se ta o pois ta se a lo ni mas e non ta se lo
0: le ai o fa funga sa mo ale te le lo ta mau a inga e lau fa soa fa fetai ele ta wilo ele tawilo le ufa fonga sa moyo tua a ia ele tawilo la ia eta mata usala malfalea onga na fa fa ilele mayaila wafionga le o manino le vaenga ia talo fai sei malo le tau tua malo le lofa e fa pena fo i mato inei e fa pena e yaila ia ayo no mato oni usila sei tulo e la ititi pe a compere le vaenga tele o lo inga lue ai e tele Hawaii tele America lima su jasi stete ah tu sala ole olo ya lima su stete olo lau mua lal na ah olo inga lue ai mai au au nai afa tu sa mai la ya o tero nei fo sina tala pupu o to o tele ama malo le atunu o e olo nga lue foila ia ilif so soani so soani o lo o maua perf so soani mo tatou ai ua e saunoa ma e whamatala mai le soifuanga na iai ia ele o mawhai lava ona umale mana o mia ta o la ua whase furu tau sanga o le radio sa moa o lo sa e whatu wina o lo o e ngalue ai ma lo tau tua ma lo tau tai yae i nei fase fulu tau sanga moli mau Samoa i sisifo ma Samoa i sasai ia ile au au nanga mata vela lea na maua ne mai moa atua Samoa mata mata atu ilunga tafai penga tafai langi sa fai se sami ina o lea vae ngata ua mai sa yei fo ini fai longa sa fa peon tu fa sia e amana ia ai ia sa mo o tu mati e o la to o nanga o le sa olea
1: yeah aptero mal fisili a o le fa sum tu sanga se ya na tam fai la ye e sami pe fai fo ise aso fa pitoa a sa yei le fa sum tu sanga ya o le telo tangata ni America United America. It's a very individualistic point of view. But if I'm like, yeah, ai ole sianga ngata wala banale no fa tala noina tangata nei i longo samo our successful samoans and more accomplished samoans ole la to sao le to nule nei mai e ele ole e amata le tio ele mana to le pa la tangata le to nule na cece America o tangata samo se tu lo le pa lu mal pa i ole to nule o tangata samo Eleni me lo faina al pawal mena al pikir polo masa por por. Ya ma masiva. Paulen ma ole stewi type le na po o se la ngonda na o ta o si tangata. Yo ya ta so. Ole ala la le na na le no fa tala no ina le o tangata ni. No mana. Au mea tangata ta uo le atunu ule ne tangata sa mo wa ilonga wa tatia wa ausia. Ma o fa asino ia i tangata papalangi. Ia vai, elena o le lakapile le mato. E ia ile li ilea fa masino lea no interview nga le vaso lea. pe sa fa te ten e ile lo ia le no no ta fa ta no in o le au mai nga la ta ngata ne e ile insinia le no fa ta no le scientist le no fa ta no in o le ta ngata professor di tondo le universite o le ta ngata ne u mai Harvard o le ta ngata ne u mai Stanford mai o Columbia mai o universite de Taylor le tu le ne o yeo o mantola le tu Ya tinu limas fu stete tonsa la fast fu miliona tanga ta New Zealand sal pena limba miliona tanga ta New Zealand.
0: Ya mali ela.
1: O lo no winga. You can easily lost. Etele ele loa tanga ta fu ole mutuala titi ta su tanga. I ne ya tinu ne.
0: Mali ela.
1: Ole la titi la lena. E fa fa ngo fie o na fa i ambe fu eta unde ne o prejudice o le discrimination o le o la fo e yo
0: failonga
1: tangata failonga lan pero stereotypes me fo ile pe e no fo ima ma tuta to e se pu vo ile ma fa pe ma ina o to wai ro ki kin por you know o me fa pena e ite yero no to a lo na fo pe fa pe mai yo va ngale wai o le memonia e pe ya fo ta to tu ile fo ya ma ni talan tangata ilu E o papa langi matangata ia siya fayo tatu tala yo tatu tu. Ya langa oa ula utita amilo la langi la. O te iloa ai, o te iloa ai si between the lines. O te iloa na tu tala lai fai. E ita ila uloto. Awa o ina, o le lalo langi le na, o le fa tali mai ilo ua fafine malo ua tali.
0: Mali.
1: O lo ua tali i malo ma uto walo ma fanau. O la fa tali mai le to enga va enga le o la ula nga we nga te tau wana fai o lu mana o sui le fai ayo tanga te ye fa tali mai a tatu whanau ina i ho o tu e tatu whanau o fa bema tanga te ye a o tu te so na fai e tanga te le ele na la kapi e lo fai o tanga te na e scientisi fo i a rato matua o la to fo e company awa e tanga tanu pa tano in e uninga company te tele ne e fai mo vale pa cha vale te malo no ya e mi matali le mata utia fo ina company e fo isi company to tele tanga ta e fo salu ta o fo ile na i shua fo ila to
0: mani
1: e mata utia e to tele mai o me ala ya te bi fo le po le na te ne na te e to te lo stanga ta o tanga ta na wantu o le afo tanga ta misalo tanga ta sa pani o saina o ya pani o papalan
0: na
1: ta ho wa te i la le watu i le po le o le no fo fo ile le o le no fo ma vivi ya o le un no fo ma vivi o ta tu tanga
0: malo
1: o ma o mai la le o le la o ba ai mai tanga ta fa pe Tole isa wa ila lea ngare lecho, o lea ua tanto ilo ai neila. Ele sa intisi ile lea Samoa, ala lea nai umai UCLA. Awa o tangata nei. Ia ele e nisi lao te ilo ina. O le telefo o istangata e ngopa palang.
0: Na, maali.
1: Ia ele o lofo o ni Samoa, o istangata e ngopa Mexico a o Samoa.
0: Ia, maali.
1: O le baanga la le na. Awa e. O na amata mele le teo le vai taimi ele ni Facebook ma kuko ma ni mao mea. So.
0: Fengataa la nga duwe la taimi na.
1: Ioe. Ele ini ata vo i e tva vai mei e. Olo no, olo to tele tangata. Ta ai lua nei a te hirungo le le kio. To ava ya sang, sorry. Ele lo ingo ngau faa rongo ya oe. Ilo tala ya sang. Alo faa rongo. Alo tau vai le ya oe fa pewe. Wole vana o tisi julo mo le malo le tini. Awa e. Ya ai. Ole mei yei. O te le kia te le po te arurungo ole o se mea fo'ile o se acta e fa'atala noa ele liti o. Wa o te le anau mea leo te tanumetanga fa'at, I rather have it off le video. I ona o nea so fo'i o tau fo'o na ona talia mana onga fo'i o company o lo pala umai. Ya ele se mo'i e. Awae, you know, o te ngā mea fo'ile leo te musu te arurunga e mea fo'i o atanga. Ona tu ule ole mafau fau ole tangata fau ile ole mafau fau isu fie tala no awa mata ona
0: rote
1: ya kola ole ofu male mala ula mala ulu mala upulo sa o maile la o vasi tu lo ai tu ulma le mata upu issues concepts ye tala noai eta ua molegu mana iman wio le tu so that's one of the reason le me ya ya si te fu te le tala tu fila
0: ne ai ua logo fa tu tu ila lava pe ole upu le fa fonga nga sa mo le mata ngofi ole ole au te lenga ole ola au au nga ole fa la wiloa fala wiloa ta lupi fa lili olo fa pea ona tala utu inai America tele ia male mawalunga le awa onga male mawalunga le tau mafai ua hoo iai
1: ole ia o tangata ia na fala wiloa o tangata na fainga luenga to tono United States of America na ila towa matangata olo nonofu inai Mela na tasi lava ya se tasi fo samo ilonga na to fie to tono le lisi le. Ona sa fa ya onga to tono le University of Hawaii. Le fia ma ya mawale ibao. Emeritus Professor Albert Wendt.
0: Pa ulava le na
1: ole shui sa lui. Ona sa ole chairman na pole ole chair. Ole official department the literature mal English department at University of Hawaii ole samo mo for le na mal police bo for le na wow si ye tu dang mai sa fa tan noi na for ne ye ole si honorary sa ye ole unga li o le fiang ya pa di tele check ya ti Thompson Malona fa le tua a o matan ya Thompson o la we o ningal company ta ol ti productions company le na fo ile o fa fiang pito tele inei ile I Hawaii.
0: Mali.
1: O motu langai of Polynesian Productions or the company le pito tele tonu luna chete o la tu le tele la tu papipian ma company ma show. Ia o le si fo ia fiong wa tabu fo isa amata mo inai New Zealand le fiong ia le ti sa mo le la u.
0: Mali e la.
1: Le nami ni le Nobel Peace Prize le duafe was for Lima. Ia o se tasi fo isa mo ilonga. Ya wo my name la usap ni mala palangi ma so ma tu ti ya lu wa pe ma tu ele ese sa mo na minate ele Nobel Peace Prize ya ole sile na mo li mau ele nga wa ana le ele li jo banu efe wa ya palangi ma ya alto pisa pisa la ba na ele ni so ta o to we o mena o Nobel Prize o mena me ma wa lunga na o na tangata na boy boy oti maye ya ale boye jet 41 sa momo mo ale na fam sino to tonu state of Hawaii United States of America le were returning sa pa ilong in fo le napo ya la fiong fo ya fa na na Jerome Gray
0: man ye
1: fa fo na fa fi fi fo le fia fi na ma Melvin Lee ya ele ta ta what win na fo la na ye ta tu fo fa vitalenonga Paule ole tamaita ai o lo soi fo mai nei ole to ton ole penino tia pa manto fo penino tia pa o Maria Malapati
0: ia
1: ma po fa vitale non o la tone to ton ma salo a mai tawina nisi ia album ma cassetti o po fa ma sani na lead singer na leading ia fo o ia le usu fa o ia ele te lo pesi Masani for Oi, Alioia, or Maria, I have for ye harmonized my
0: ill. Oh, Lala, I
1: know. Or Lala Las Vegas, ya for five Italian.
0: Mani,
1: yeah. Or for your song of Fa Fangain, Faleua La Fitanga.
0: Okay.
1: Never for your own
0: pension.
1: Our return, eh?
0: Yeah.
1: Yeah, pension. Etasi fu sa moy long ai tonol military fa pena banga awal maro fa pena fu ma fa fu sa wolleva na taita ia ia ya banga au fu tulanga na so sa mo mo wale na ia lele ba lele fu your F-15 F-16 fa tasi ai male Boeing 747 ale fu ale United male American Airlines male Hawaiian Airlines Ole Paulo Samoa Malponencia, Oyena Director of Operations na Oina ya pilot Sidia Meluafe Limselau Ali United International Manatua Oila.
0: Yeah.
1: Ele lo entangata la fa pepa lang ya wa ole ole na suafa ya of for your Stanley Snow. aolona middle name o wale painga ya olia la o au mai ya ya te ile yo palangi ne va make sure ta fe fe ya papali doctor fa ile tu se avanga ni le va fo na professor John or Pacific program director
0: mane
1: te ile fo mata o poises mu fi hanemen
0: ya
1: sa mo mo ne u mai Harvard University sa ave ma meyo Honolulu Ole President and CEO of the Metal Hawaii Lodging and Tourism Association of Society Bitele le Mayor State of Hawaii. E lalo lana ba va in ia hotels umama motels or the State of Hawaii.
0: Mali.
1: So no for Nela mafofo le si le tangata va tawo no ba samo ba tu fo le fa training.
0: Eh.
1: O ta tu tangata isamo. Ayo.
0: Ali.
1: Ya. Dr. Lulu Fietoa, Faso de Manita Usanga, or the Sida for my Ua pediatrician in name, or the FOE for Famasino, or the Sibu Samo, Judge Faunga Toto, or Samo Mwali in Hawaii, or Meta or First Circuit Court, State of Hawaii. Yo Alema Harrington, or Samo Mwale, or Emmy Award winning, Mama Wayna Emmy, or Masenian, or the Atavoya, or I choose to sing at Tangata Lung or social media. Or for my I more. Yea, Elea Sautala.
0: Eh, well, it's enough for my body bang.
1: O leo te lo o tamiti, e to afa na o nafi e le to airo, o te le mana ofo I le criticize pe fa asa o tamiti. O le mea ia tu al tamiti e, o te pifo tatu, te mpo tu ta lima tatu ta usanga pa pea tatu o la esa ome, a ono te mo suruono ta usanga. Tatu lo la ia se se me ina pa ili a o lima ta usanga. Ia o le si sa mo council woman, Dr. Andrea Tupola. Dr. Jacinta Ngaliai, PhD, Executive Director of the Pacific Development Corporation in Nungai, California, Oregon. Dr. Becca Malai Edmonds. This is the same thing that we have been doing for my Boston University. Tau Peter Rockford Espiritu, Samoa, Filipino.
0: Eh.
1: Ole si le samo I longa I mome e o ye ole founder me director company le ta ole tau dance theater. Me ta kia e so ole lang a toa e o investe sa pa ya o mo fo ili USP pa la bia mali USP e to do eta sana na la pa ya o ngai na. Yo tanga lo tau del samoa le vice president of Pawnee City Cultural Center. Let us use our more long for Tono California, Dr. Grace Isabel Po Wesley Martin, or Lafa Finale or Polearo, or Shao Leo Namula, Dr. Popo Wesley. They look at the Mantuina, Dr. Popo
0: Wesley.
1: Dr. Popo Wesley.
0: Now find musica, ah.
1: Lau fai musika o Papa Wesley. O la tu lema, la tu fatuina, majorum gray, abba. Mantua po le awal, fa'i le awal.
0: Ia, ole, yeah, ona matua le safa I fe au fasto.
1: Ia,
0: ia, ne, ole, ole uso ole, tue ina le ineo, tue ina a Victor po wes.
1: Ia, ma Yuselani po wes. Ole, ia, ole si le scientisti Samoa o Dr. Andrew Patti Aigang, lana PhD na mawa mai UCLA, University of California, Los Angeles. Or the biochemist, by all the silly tangata owning a co owner company, or Lena te inventing a me for your vaccine. Dr. Andrew Patti o Ayang, yeah, matantu for Elta to Ayang Raisamo,
0: yeah,
1: Ole Lava Yalmanato, or Alcena, Mal Sapani, Ole, or the Senda was a Senda was Sapani, was a Tyler. Ole La Almaye, or no Fasinoa, you have to buy. Eh, mato scientist. Aku tu cepat pemain amato, pemain final ni lo, lo support pun.
0: Wajarlah yeah. Sekolah.
1: Yoi, Tofa nama la ulu tak tertabana, ol PhD,
0: Mali.
1: Oleh Profesor BYU, Brigham Young University, Provo Utah. Ya, yeah. Of Faith, Thompson Ako, kita sila multi award winner, Man Malo ni the best jazz album. Of the year in Hawaii, yeah, na nominee for the metal Grammys. Now, when I see the fear, Grammys, yeah, for the love, and I don't see the fear for it. Asiata Bui, Mafusuanga, Dr. Toyotu Faleava, the Mawamelong, a Master of Public Administration, my Harvard University, ma wa mai le ona fa ilonga o le doctor jurisprudence o le fa ilonga le fa loia it's done o le UC Berkeley University of California Berkeley ma lona doctor le si ona doctor doctor philosophy mai le university level le UC Berkeley o le university say o le University of California Berkeley e tu fa tasi ni si la Australia fiti tonga sa moa pe mo me foi ta o foi o Nobel science prize ele bawale mbawalungo le university le is one of the one of the world renowned universities the United States of America UC Berkeley
0: yeah
1: tasi de alu sa moa longa ya la tamai o le professor Donald Portland State University yeah o se está si fo io o tacta line no a no we bo mea cruce ya cruce sa bo a la inga le bea le fo mai o tipo ya la le o pi el te lo famtan awa o tiro a famtan la tu ya tan ata totas e a rul po ni le u ai o le si a fo mai o fo mai o tacta lisa a fruen smith a le o la fa fine yo petit fia o se está si mai fale ula Dr. William Fruen, le si le sa mo mo mo nei u mai university medical school e le university of Hawaii ta si mo fitu lua ya o le firma fo ya tu loma professor Dr. Fata Simanu
0: yeah
1: professor university of Hawaii ya o luman wai Dr. Sa'ili Manu di lo mai ya ma doctor ya ya se ta si fo longa mai i le motel i sala fai e
0: Nah,
1: o no sala fai. Yo. Town from we now or le prestenelia, male pulelia or le tayululea or le uni por le metal shop or le uni la a le olo umaton state of Hawaii or your president le for na yen.
0: Vale.
1: Or le state of Hawaii organization police offices. Yeah. Le tasio Samoa longa. O na matua na atalo ata otu le fai o siwa ila ufo ya masalo fo e si la fia o la ufo e sau mai ile ila fo ile nu tau tau ale tau sale au
0: ale mo tu tele fai me fai
1: no mo tu tele se la fai ale solo ile la fai la tele la le tele tele ta la o atu tele el matu va come se le ule na no ma po ma ya o Emily Cooper le si o le si le psychiatrist e fainga renga to tonu meka Cleveland Clinic o le Cleveland Clinic o le si le fai fale mai to to o le lalo langi ato Elena o United States of America o le fota ai o mai fo le si na fai long papito mai le Oxford University
0: ola
1: ya
0: ya
1: yo o le si le sa mo o
0: na lalo langi
1: yo Ya yeah, al psychiatrist ma al for ma ifo elona MD al doctor of medicine.
0: Yeah.
1: O Tony Meredith, feel bete si da feel Tony Meredith. O le samo mo mole, ma il principio mole o manu maro a o United Artua. E meta al US Professional Latin Ballroom Champion.
0: Wow.
1: Receive. E la langi ato. Si, ma tu ai si dia fo le selau ya. Bien asilia y tau bangani o poru ma te lom salu ma tu fo i el pokabo le ta o le dancing with stars ya o to tele o tangata fo i le star so na esa ye o i le na ya o me
0: sa o ina
1: ya o ia fo i le founder mal president el metal aloha ballroom Ellen a le tasile o sa mo mo mo an fil fil e tono le national US national volleyball team le piki mai ya ya le au e ave il olimpeka ya o Dr. Patrick Pedro Dr. Reynold Masamo ole o tangata umani o foma iuma their doctor of medicine ya mai o lisfo itama ita isa mo fo e o lo fenga lo nei mai o lo america samboa central king young mau mai lon fa ilonga my George Washington law school my sa veoya my medical director America Samoa ya misalo se I tau marolo to
0: ite
1: u ofisina umi ola ola tala
0: ne ai wa longo fatu tuila Samoa Ta po inga Samoa wa o vaenga iana e saunoa ma tō laulau mai. A tonu e mawhaina whaise upu whapea. O fua ia, o nisi ia o fua. O le saini ngā mālua Samoa. E mau atu le, le fia fia o lau si ufufonga. E tau tau mai. Ia lau mi mita titi whaitama. I whaiva ua whapea ona lātou. Ave iai Samoa. Wa si ilu wala tātou fale. Si ilu.

0: le si tio ta tu ta ngate ta tu ta mafai ngai lunga upe na tapa ilangi. O le si tia fo le na o le soifua ile lumanai o a tatu fana.
1: O le matango fia I ar vaenga le oa e sauno iai. O le tere o le iloa, ma le whaalau iloa ina, ma le fsosoani I le system. Ia a wā tatou whanau. Wā a lele li. Ia e ati li o na le iloa. E fia o lolo la mātou nei, tau tala ma le hava. O lo o iai lava. O lo o iai lava ia whaaitu papena vi e... En fin de fa pior fa ilonga lan ma ai o telefoi por kala me so so ani al malo ile fa la teleina o le silafia o tangata pasifika ia e ele macho matanga luenga o tangata pasifika ia o fainga malo le ai ne ia e se foi lan tel tonunga fa be le tauna e ni special services fa pe ese foi la
0: me foi na lia tupu ne
1: ese foi la tua filosofia ai ua mautu inei ma maoli ma tulanga na a fuafua la le 5 miliona inei ile tause la uma tupu miliona na ete au au na iai le aila ete le ala unga luenga na fai ia wai ne ia ufeololo foi tele macho le tio o fapea na alulue ia ai uma lava o niusila ia telona o matou lele tio e so o mai a niusila atoa ia ai wafaingofie lava ona o le facebook ma enga fapea ilunga o upenga te failangi mela na lofa atua ia ila o fionga e meise nenga alwenga tele o lofi na umai na
0: lofa tele va apiamu te toli oli o mel na o fi fi o te vai o le tele o mel leina o tu pu mai na ni sila arte ro
1: dai
0: mai o te vai to the arts mo movies o at the fun o plays o tala o tu sitala la na fo e to te ala matanga ta fo ya mai ta to mai sa mo e au pu wen mai so tele ta o lo Or see lunga le standard
1: education na. Yeah, well, for the telephone,
0: Lena. Or Naila. Or for example, long or lefi longiye ma Samoa. If I penafu America Samoa, America Samoa pi isel latu status for ille pe ya ojia tangata United States of America.
1: Why
0: langal na latu? Yeah, I. Yeah, for you. Too much for if I tell you say contrast.
1: Ya wala foi le or fina umane sa ili o avanoa. Ya wai se se.
0: Ya.
1: Faina fa pia faina ufie la to mai tutu ili le anga I atu ina. O no le atu nung lava o Amerika. Ya ae fa faina ta mo ta to le mai uporuma. Ya ae asisila ya. Ya e aunga etas.
0: Ya. Ta ole le ili por sauna.
1: Ya. Le afi afi la lea. Le ta se tala no to e fo ya ili. Le va inga lea. O fama wina I se tusi po ni mea fapena le to otele o tamali I malupe fa lele sa moa ia wa unanga I se se
0: e le se tusi pa o le mea le ua amata o na
1: le ua ilunga le YouTube
0: amata I le ua ilunga fo I o le fo I le mato upenga tapa ilangi ma le fo ua tapena I se tusi fo I le e tua tua I so I fo tau tua sa moa I
1: mani
0: o ai e a fo I te tau fo I le mo le tau fa sorpito tanti tamata el melna ai totele ele to la porque totele vista no totele tipo fo io soy fo ko banda o america samoa wa pai langil malang totele tanga e inicio o samoa I longa el tamalo en ya lio tau tu read e si le samoa longa de tono o le tal fa so pito mo le movie industry
1: oh
0: tanga tal nin amataina ya le the movie industry so for my pole tamo fainga ale rock yo lo ine o yele na so so ni tel o lio tau tu ri o yele sava ya atormeta ul teamster 13 western states of america united states of america o ia na pule uma ia uni ia saba ia le movie industry so se movie allies le au mai fai nei Hawaii o ia sa fai e fai ungo mea ia
1: fe uma sa uvai le ngō lio ia so ia te veri fo ingoa fo inai wa umale ati fanga o greatest winner pe uma sa ta vai ia
0: na e fo isi sa moa fo io saluta no ai fo isi si taimi a e ole e isi sa moa sa ngā lue tono ole movie industry longa a ole sa moa le sa o ie le sa pule a toa o dunga skito Hawaii o ie sa pule mai ma losi ala na pule le o si tangata vo i le SFHS
1: sa ta ulelea ai ma tu lai mai
0: ta ulelea
1: se laulea
0: na soifua na ola i nei Hawaii tau hoi Hawaii na malangatu le California na lue to tele zalo e befono ta wo ta ili Henry Matali ya e yo pulfano galea ilis
1: ya
0: talo to sil fi fo
1: yo ya o so fa i long o let no
0: ya ta u pa talo no ina fo ya Greg Louganis you know the best diver in the long lato
1: sorry ya sa yo
0: ya ya fo i ta tia fo le na so fo o le fi fi Greg Louganis o le wa o le wa se let no le wa no fo i Well, if you feel better, you put in my tomato. Black Panther in my Polynesian Panther, if I pen for him, my Don Reed, if I tell you about if it's full, my bulge food, yeah.
1: If it's full,
0: now, a few years to Tangata, will be or listen now, will there by a leon, no tangle with Marosi. More tattoo Tangata, why? O le lava ua o le leilo te itaola. A o le pe tate toi apatu i o tatu tangata. O
1: i
0: le o lava i a le tamaainga ma le malos. Ia e pso soan i ai. E wa e to telefui samo o lo lava la tu tamaainga i nei. Fa pena pa mena i mi usi.
1: O te hotel e tato milionea o a tu le lei tato tangata. Ia, I from one extreme to another. Foi la tau ele o lo. Ia, ai whaftai o lo wai saunoa. Ia, pei ole aunga nao au aunanga. Ole wha soa atu. Ia, matulanga wha pena. Ia, wai saunoa inisio o Tamali. Ia, ole vai aso tua na. Ile na whalila wase. Ise tasi fo i o toa mangu mangu. Na fionga ato ole pai lui tau tolu. Se tasi fo i o sa moa sa atu matie mai. Ia, inga luenga fa airlines ya mafiso soani so soani ya Samoa ya manisi wa to hoteli pe yo nasila fio fa fonga foi Samoa olo fa pe le ala wa fa fonga foi Samoa ila u fa soa mai oka le fa malo si au fa malo si au o olo e tu matie au wale lango malo si A wale fa lawi loina. The more you do it, the more e alu wale tala ma lawi loai. Ia, ma maua ai le fa malo si au mo fa naula lo vaua. Ole umanai. Ina ia awa nei toi maua nei o langa o maipolonga I whaironga lanu. Ia, masa waina matulanga fa pena. E ei le taimi. Pela ona yele sunga ya The Rock e pe ona sinifi ai le alu le wanu le nei masina le fala wilo le moana ia u matua ilo u mai lau langi
0: ia tata ia le lila sa ia mene o le umbe le jo sa patan no ina fo ia le tina o lo na tina
1: ok
0: o lia le tina ia lia le lonali for your Peter finding them by via. You know, so that's how long ago my program is. So what I know in the 4 year rock by Tami to Amatabai. Well, for Sina Leva, the poly was fully Matasanatabai. Ya ta wani me vo yo nol ma fo fo yo ta to fana. Ina ia ina ia ta to te a to me ne yo langa. A la e wo la me wia ta to fana. Il to na langa le ta to te man na yo la ina ia awan e o la fa ro lo pe o la vo ile e no no fo yo ngom palan. Awa le sina me no mo mo fo yo fa ye ne. No wa no fa sina study. Ile i society la sama tahu dia tak oleh NAACP masa buat tahun ini nak buat tu tak tak mana buat dia tu baba ai oleh ale le le me fayo na tantu au mai e fa e moa banua ina ia au mai e fayo na tantu tam fay suile tu lang no tantu tanga tak fa fay ngofi e au apo le sina na tantu ti kota tu le sona tantu te moa mai i ma o ya ai mormon mia la o ta o to walo ma ta tu fana
1: eloa e se furu ta usanga e matua e la ule tio se chulo ya ile le tio ne o te fa nga luenga ne fia fi a ya al le tio pacifica mo mole in a new sila the radio 531 pi ya na ta mo fa me fo ye e fan e lu fa le sa mo o la tonga lu lue ya pole au nga de chas a au lua tu sana a fika la ya ile fa se furu te usanga la ofionga yo no fa su te usanga o ye fa ilo ilo fa manu ye ina nga luenga o ye fa ilo ilo o tupu maola le ta sailinga malo i tu tonu America i peyo na ye universite e moi ele se laupa sene a o tula e mai se tula ngai ma fai ona fa pia wa ia ile fa moe moe a wa ile hop o la so so fina ngalo
0: ma no fa te o le un ngalo ba na o ta tu ngal ba ina ia mau e se ru mana manuia ta tu fa na wa e fo i o fa pe na fo i o ta tu ma tu a sa ia so ia te mantu ina lava o tatu matu e so ia na mana na ola beta tu tu ta ong
1: mali
0: ina ia mo se tu mana manuia so ol mele ye pi ol ta tu te pasiel polo e tatu fana
1: mali
0: ina ia o mai lato ola ua wa pi ol si le me ale no inga inga al menta o pu le ol fa longa rando mal fa longa tangata it because it affects every aspects of society
1: mali
0: e so se mea a e alu judicial, a alu criminal, e a fia i umamene, a e alu tulanga o onga education, e e fo ilfa ilonga lanu o tatu tangata e uese e papalangi a tatu whanau i a tu ya onga. You know, e fa pena fo inga adbuenga. Ia tatu pa ai fo ia inei. Ia pio le melna. Ia wa a le eise se tutuwa tasi ma tatu whanau. Ia e, ia onda pengata fo ilo la tu inga adbuenga. Pio le melna e, eta un fayet boy
1: avant bien la
0: fa tay fo il en album or le what il a tay tan album or litio lo fo or le tita no fo il le continuous amta mai labanu amata mai laban il bad wono e o majabil ne ah no inga fo il or litio fo il sa amata ina mai ai o majabil ne o ke lo litio ni sila es tanatana
1: Ya, mani.
0: Na pasi ma ya le polo ma. So but I was talking about Gole as a continuous service for il.
1: E tele la ni o tupe na mawo mai.
0: Ya, o langa wenga ni, langa wenga ni ile te tawo na ba isa na tai bo ben tele tu. Eh,
1: imana. Ka tai le tali.
0: Angal buat tengah tempo tengah tersa bawa ye le oste ngal buat ille telini tupe.
1: Mali.
0: Oleh me ila ya il tu langa ya uya. No walwa ye faya company mo fay ngal buat nga.
1: Mawailau tupe. Ah.
0: University mo faya company ah. Le tolu ye fa ye company ye pak pena ma. Mau consultant work ya
1: yeah
0: in ya mawai le chef sosani e au mai chef sosani mo ta tanga our little ye tele e mo advertising al state and federal
1: ma
0: company wa pior men na or like ya company ni jo man for tv
1: advertising
0: yeah ya ole bena ya o you know o ni ya le mo se miliona tala ele se tupe telena
1: ole tiola le ole se so ani al malo ni sila
0: ya
1: ya
0: wala na ile le ya
1: ya ya na tupe no ma wo my advertising ya ole nganga ina ye so so ani nganga ma le fa ola ola ina wanga nu wa ta ta pacifica e tono ni sila
0: mane disina me mane te ni sila ona em salo no all united america te lete te fina ta fo ile wa e o vole se la u tanga te es es
1: eh
0: fa fina ta ile ona
1: el pick up ai
0: ol me fo la le tu pune o le wa ti li na tipi e so so ani mai tanga te samo ile ma ro le ro ye ne
1: ma cha ma cha tu ye na va en fa pole
0: o ole ma tu a te le grand si o tipi e e fo i il marololo ye nei o Grant South University efeso soani e po kalame ia tanga te Pacific no to atele me fo na te fa no no ai lava vo isa na te Samoa ye e fo e no fo ma ma
1: pa ma pa ia na te tala fo
0: ia te mo fa imene e se le se fo ile me al na te te tau tanga te fo isa na te ye lo o pisi lo ngor Facebook ma na ia le adu e fa itau se tusi o le ah faitau tanga tradusi o na ama tai lo na ma ma la mai le tu le neng
1: ya
0: ai fa ina fa ngol ngol ma ta ma tel tv e ele mo ma ise sa ta mai lo ngol tv e na pa me na na na le for pa to tel tu nu ma fa pa lang ye sa ai le mo wa sa ma ma la ma i tu lang ma ta tu la fo no le tu le neng o le sina ba na tele o wa unga gwen o lo faitau met o legislation o tu la fo no ye pasi ma
1: lo ye la nga lo afion o le fam tala upu translator social worker ma tu la nga fa eta wala na le le ma la mala ma tu la fo
0: ma la nga eta tau o no o fam tala ina facts factual evidence eta o no fam tala ina ye tu la nga moni o tu la fo o wai asa une le parti le Republican po le parti le
1: Democrat
0: ona fa masala maila ia la tu fu ta tu nunga ia le ona fa tu la fondo le sa fu le Democrat ta fa maila ta la tu ta la ia le ona pasi tu la fondo le ai o te lu te va il tu la fondo ona uva aila ia pe benefiti ai ia le to ina ma lo ma tu sa mo le fitu su limba po le va su limba ta usana pe benefiti ai pe mo me se so so o la ule na ba ai o te le ai bo le pa mata la ngai sa o pa lang e o ye ma ro po ye fa ai o te ba ai ile tu la fono a o ye tu la o le o tu la fono le al pa ti le o le o ti e ta no tana o no te te lo le
1: Man,
0: I have submissions. I'm not political. Okay, let it take for a party. Okay, to take it to La Fondo. If Eliana, ma a fia, I have
1: tattooed on
0: it. A fine, I have tattooed on it.
1: Malo, malo, let out two of my feet now. Malo, my feet now, why they fang off here. You gotta be relevant, in a year. Sirasila yeah. Ivaenga ya matulanga fa pea malea olea la sam sirasila yo tatu tangat o to teleni au homeless to teleni si feololo leolanga ya wa to teleni tatu millionaire that's a fact ile la rangi mm-hmm. atua ya tulanga la fo ya piona esango ya o isa ya fo ma to pacifica homeless ya onisi wa faine ma fo fao ya onisi wale tutusa ya po le fio le ainga ya wale ase ainga sa mo ile lofa ya ai fuese senga fa fita audio de ola
0: el melo ni ye wa mata fo en tuk tuk wa ile no mero tanga ta pacifica tanga sa mo ile ni fan o ne ha wa e o le stete le pito tanga ta o te u mai ni mas fu lo ni na che america
1: I want a tourist.
0: It's the most expensive. Or how fall in the average or the medium household le way in or le over a million dollar. Le fall le tower fall. Yeah. on a voit toi là ouais toi tu le sais moi mais insiste tu fais mais son ça me taille ou ça ou do ah pas tu c'est dans là là tu nous les là et au moins uma iba a me uma me va pena on me fait là là le te
1: elle est sévère tu vois
0: yo et fait les uma ma il est bien beau ma ta non ma fait
1: malo Wah Peo, faham talang tu sauna, malam-malam mai. Malam-malam mai.
0: Wah, oisi tu loh, oisi pun sama. Ele faham be, anu fol tengah sini, anu potoi le, ol mele tu pun ni.
1: Mana lah, wah Peo ini.
0: Oce popole, yo. Eh, foi, o papa, ele faham be pun sama.
1: Yeah,
0: oh, parang ini. Oh, siya tanga sa le mal malam ba yorang ale orai ni. Oh, si parang ye ini. Ba ol me fol na le tu. Oh, si hawa is o me eta fo me ten. Ah, la me ale na le to yo ba na le o isa mo. Oh, si la me ate fa fo ye ko matam. Oh, de le sto fe a o tanga tanga tamba i tanga ta. Se di le ba. Ma yo le le ni fa le o le no fo fa. Oh, fa ya. Oi pulle na ta lo tuntu mai le tu e lo fa tanga te i fa mol ol bella ol fa na ta yo le mele tu pune
1: ah lo fa
0: ia o te lo fo ila o vole bono ma lu el mele ol te alu e fa nga tanga ta tu langa ia te le lo ia pe ta o tanga ta mati va po tanga ta le ni fa ah hom sa ia ele o sanga lu nga fo vole fo no no fa ia ma tu te fa ia fo ma tu ai nga Jamatu fu ia sosuani la titi le fa bu un sosuani te tel ai fa ia te sa um ono uba ia ile il mege tu ia o ti lo ala fu ile a fika fa samo o te vai tu lo samo no le alu ia o au ti lo e ma pe ma te muli le samo o le u o wa tu e fa tu le me ai no wa lu le a ve pa na ni pe a ve filipino fa tu a ve a ve o va na la ia me ai te sa ma o el tato sosani fo está fo un tato sosani malfaro al tato tanto ah oai o le sile me vo ile te te fa ral te di o tato tanto tu sala va pele sona tu fa ni e ya lo nganga na fa ral o tanto un ma fa na wale tu
1: mali mali
0: ai po ai po ile tina te wa tu la e ile se pa le ya olha fa fin o le si vo i fa na wale tu ah bole olha ta di o ai me umana you know a taula vo le le la ngai fa ke si ya no ta won ta tu o le fa lo lo ta tu
1: kana ese ese mai ese ese ta tu
0: ya sa no
1: ah ese ese ya ta ta umba ah e ma fu hanga wo o ai tu langa ah ya al me fa ta yo lo ye so so ani pe fona sa uno ya e for so so so ani se wa inga ya mtu langa fa pena so we don't judge them mike
0: yeah
1: what out if I'm seen no
0: le melan tu kuna ifo ile ile pandemic ile fa ma ifo le tu
1: le covid
0: eh ye covid ya alto telio o tamiti sa mo mai sa mo por mo sa ya un el piwayu ya wa tapuni ne ya ya on le ni nga duen ya wa tapuni mga duen wa le ni tupe
1: eh
0: le ni mera no fo ya ole mela na fai wa lula ya wa tu do tama che cha ope ma fai ona ma wa sala tu falion ole mela ye no tango le tu ya ya rentos ya fale no no fo ma wa u le ta di ina tanga ta ton ai wa va tu tama che no no fo fu ai no va tu le no fo se ya ele a ona sa pe to du a pe fa ma si
1: va si
0: o a lo ya le mela ya o mantola yo tau fali ni on to ta mata so ke lino fo fo walan ta o tu ni on le ta sitala no
1: ya
0: ai yo se me vo yo ta te no fo ma ma fa ta le tanga ta
1: wa ya
0: wa o le me e wa fo yo te fa ro lo fo i tanga ta i ta mi ti ya te lim na fo ile e wa ma ta mu te na fo ile le o tu fa mo lo mo la no fo i tanga ta a me la la no fo fo lo fa that's not the aim o te mana fo ile le You know, our people need to live with dignity.
1: Yeah, yeah.
0: So,
1: yeah.
0: I don't know if I had to for you to Langalia. Or, I don't know if I'm so sorry. If I tell me if I'm fine, Wale mafanda to yota miti wafuwe, lute mifasa ili wafani.
1: Wale, yoi. Yoi, lena tato poloka uma.
0: Yoi.
1: Lockdown uma.
0: Leini baalele, leini nga duenga, tapuni le,
1: lefalea onga.
0: Ya, oa ulai ya. Pawala talafati ya, omai, omai enofo, poayato, chelo, to omai, tato, boka kusa amoe, pe, tukutu moe, amoe, ale luosfuro, tukumiki.
1: Ya.
0: Anu, Mot na tay el boy boy bai. Bueno, pa le mejor le va y ale lunga yo tay ko kam boy va li fa pa na i be na. Ya,
1: fa pisi ai le ma fa faula o le se me fai.
0: But I want them to really to feel dignified. Why e mana o le ma titi o la no fo. Ai la fa sana nga duang.
1: Ya. Tar sia ya o le ba no ya la cho no wanga le
0: le. Yeah. Yo, pero me fa pena. Yeah, eu mani que o ta o sua foi tá muito. Lai ro lele ya masen ya telefone mas a boa. You know, me fa pena. Aí ele me foi no power ngat bon. You know, I'm most not to have a no, we have to give back you that the nasta. That's all.
1: Ole, fine, I foi.
0: O vai ya foi ele rofa. Ole, tu el olanga, mana me rofa. If I'm a young or long, I'm a young alef. I'm a two over to me. A silly to far, man, young alef, two alef, mawa, or ten bawain. I low, me and a five more tanat. Well, I'm not my tub.
1: Hallo. I see in Manuia olef for I low lane at Italia. Yeah, woe my natula, one more than an hour to elofat to ilo fiona. Eh, silly. Le tele o le chamao a inga yau fasoa mai. Wafo ile tate tala noa o tato o ta ua se tulo. O lena sa ili malo, malanga ese mai matuno. Ah,
0: yeah.
1: Le ufasoa, ili soifuanga ina, mali soifuanga inei. Ia yeah, tutusa lelei, e ia ililei, e ia ifoi masei. Ia yeah, matulanga fapenda. Au le fasoa pea, ia yeah, male fasoa mai. Ma falong long out for if I fong out somewhere, and my wife left so soon. My wife will malo siri lotto. If I wow bear, ah, yell matto talona. Famanuia bear oil at two, low fiona iono. Famanuia bear oil at two, yaw nanga or low engalue. Ya awana yo tato tangata lo saili ma lo atu ina mai America Samoa ma Samoa po fea lavar ke lopio saili ma lo atu ina o lo o angale le iai ma vapean tatala iai ya lau ato tupe o a au ma lo aenga ya lo fangie le tua faaf saloi ya awana nisi foi tangata ete feso soani iai ana vapean la soifu maisi outa maa Tino le lei, maua lunga le a siasi a onga malone si ufufonga vwene nane pe a pisme. O lea santala e fea tia o te mine. What would he say? Ile telo ne mewa e ngalua e matau tua e.
0: E a fuuruta mai e loto mawalano e le tine santa. O la umefuna o mawa mai loto ma. Pawalme e fuenga lunga. Ya vi ele tua mai la voi si si la le tua nga luang ta wi mai la vele tua ya yang luang ele tau ba ai tanga ta ma me fol nai il mena tu tu pu nei le fast food ta sang no way u je mena fa mo mo ta ju tanga o mai ta tanga ta ya o ni si fo fa mai la la o mi ta bi on le on dai ngo ni mo tanga ta o fa Oh, that's what I'm not turning out. I'm not the word that's what I'm
1: saying.
0: Yeah.
1: You know, you're a man. ai malo si ai alo loto malo si ai oe wai fasino ina na so a rota wa wai fasino ina e se taimi o luma tato to e feilo ai
0: male
1: e lo fa tu tu sole o tars furu ai na ya oe ya au te lo na rea fia fia to e fa tal tal mai na o fionga ai o o le lupe fa anele a Samoa matu mati e la o fionga e le matu o faiva ona o lau tautua matavela ya Samoa malansa ili ngā malo e leo ya te au ni manuia e leo lupokalame manuia au te talo e alo fangia e le atua fua e lo soifua fua e e o maota malo ainga e ar fia fia male manuia e tu atu ne avanoa e sa no fai umai e ia ona usu atu le alma pese malo usu atau futelainga ya toto manino mai na ya oto ya ana
0: ele se pamtana telpo mapeya fo ile menoa utu ina mailo ni tanga te tanoa tu fo i ya ta tu unanga ya ma se ngagwa ma fo mo ta tu tanga te lo fo ai fo ise upu o sala a fe fo tele tu fo ni famtala ya malwa bai e matua tu la vo ni nai tu e fo ile upu ma sani o tanto tu no u e porto al tau tai e fo il tai mi se la na tu ya ya ai o se langona fo ia la iona sal sal mo tu fo ima ma tal tal noa i li nei fia fi on o le tau tu la vale malo le tu nu ma i e fa ma mlama fo i li nei tu ya ma tu fa tai la o fio ma mi fo i la fo na buena ya linga tu pe le tu i a fa ma mi ama i tu la na es o la na buena
1: tai
0: lo si le fia la vai le tua e la auto nga luanga a tau a tau tua tua vai tau tua afu ia mene tau tua alofa ile malu o le atinu ia ae molinea fia fia atu le faa petai la vai la wafionga pa menu ia tu e le tua ia la wafionga e le na fo i tua le vai tatu filoa i se taimi o luma so i fua
1: tai la mai la ofionga no tuo faiva ia la usa tu ma pese mto to fa mai ele tato pro kalame ia no fangiele tuo lo

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la mon fa tando fa tu il pa yo Samoa lo fa fonga tapo mai mau tu malau ni tu na tando fa na malo si fo mo le langi mai na si anelo yo si etanga malu mo si mai fa fonga tando fa ni le Australia tu fito yu na ilu a felus fulono ale lima tolu tasi pi ai pi ameni au te roa. Wa mai as failo inga e okilani lea so nafi al minister wa ifafo New Zealand la fionga wa wasamana ya Winston Peters ma minister mai ni we fiti fa apia ma Samoa ina wa mai al fenga inga al puipuinga sa sa ini e Australian Papua New Guinea ili chau sanga talwai atoi ma fiti ili wa yasun te anei. Sa unu ai wa wasamana ya ifapia on one le mautono tu langa tau kufayo na langi nei vaenga o matua ta hua e lamal fa malo si o so ta inga fa asa ngai. O le afeiloa ifo ima wasmana ya Peters mal minister mai fiti ya sakiasi ditoka fa pele sunga fata Ryan Schuster of Samoa lo ya ukilani mo sifono tanga fa minister mal minister fa tau inga ya Todd McLean. O le teimua mua leo le pale mio ni we ya Dalton Dagelagi wa feilo iei mawao masa mana ya Peters talu ontoi filfilia le tofi pale mia ili masina o mei. Wa mori ya nesi ani etolu sulfata usangal matuwe lono faa o lima ma le faa moe moe e faa o se manu atu nga isi ave pasi ya otu le pasi etu le pasete ite atu tu ya ukilani sifo. Ile ya uli ya nafi pe ona faa lia ili leo leo sinia ya Megan Goldie. Ta wai na tupu mo mo se vesi ilunga le awala le vao le pasi ma leisi ta avale ili awala Alderman Drive Henderson ma muli muli atua ilunga le ta avale le itua le pasi alua ngai Roberts Road. Ile termina tuwa ile pasi etu le pasese ayo so fa ilunga le tangate tutono le pasi mfao olima le ave ta avale ona sona lea. Na manu ole mato le ave pasi ma uinatu ilfale ma imafaye tonga fiti ma watea itua ilona ainga fa apele pele ai. Ta ua e leo leo inspector ya Goldie e sola lava lea mio leanga e tuliloa ina na mawale tangata le taupulea maavefa apango ta e leo leo ima angeli ili poa na nafi. Ta tau fi mau mufaa itete le tali ali taetea ole New Zealand First le fionga vavasa manaya Winston Peters ina ufisilingia pe yeso na finangalo e fi avema pale mia pe amae ali palota ole neta usanga. E na le tasi le tongi po le pointe o lo muli muli mai ai Winston Peters si tua le pale mia ya Christopher Langson e le palota mo le pale mia o lo mana o mia e tu sai masi su esu enga le PMN News Horizon Research e me ta upu tau fai ngā palota tangata Pasifika. O lo ta imua le ta ite o le leipa ya Chris Hipkins e le nei su esu enga e le tolis fulono pasene su so oi ma Langson e le sfulu tasi pasene a sfulu pasene ia vaawasa manaya. Sa unuwa wa samana ya Winston Peters, o se vae nga tau o tele, o se ta ita ipoto o maleanga vaa, e mafai yai o na mara malama lelei ilangona mamanato o tangata o loo yai tutonu o lea tunuu. Na faanile le fio fio ta ita o le act malisui pale mia David Seymour, o na ele o maua le pati se lango lango malosi mai tangata palota o le Pasifika. O se su enga fowa le PMN News Horizon Research mta abutau fainga palota Pasifika sa fa alie manatu tangate fa apea ele malamalama le lei partia le National le Act po le New Zealand First inu umafio anga Pasifika. O le tali ya ila atone su eina e fisu lua pasene fai mai ele malamalama le lei National i tangate Pasifika a e fisu fa pasene fa alia le alava manatu e winga ele Act ma le limas fuliva pasene mo le New Zealand First. Wa talitonu wai si moa, o le faa mamafa le acti i ava noa tutusa matiu te tau ave o tangata ta ito otasi, e te tau ono o faa atasi ma inga Pasifika na malanga mai New Zealand, e sa ili se lumana i manuia. Wa faa mawina nei New Zealand le siyama o le faa maioti o manulele o le H5 bird flu deadly strain, wa pepesi nei laulangi atoa. Wa faa malo siye ye pulengo al puipuingo meola mala awa lato tu la fono ina uwa mawisi manulele il mtafanga i petone. Nisa unuol minister al puipuingo meola mala awa ya Andrew Hoggard. Wa saa unioni lelei ni usila italiatu inei ilenei tulanga ma ulo unga lue faa atasi official malo pisinisi mafono itu malo e puipui la fumua o meola le vao wildlife faa pea manu upo communities. Faalia foi il pulo le asosio pisinisio la fumo in New Zealand ya Fiona Macmillan wa leva na lato tapen pena mole nei fa ma io manulele. Ma le tala fa ai u? O lo ufo ufo le pati o la opportunity e ufo inatu se tupe maua tangata kiwi tolu se lau ta la fitu sifonu ili vaa yaso mo tangata New Zealand o sifonu walu tau sanga pe maatu tu atu. O lea tupe falma sina efse o swani il manuia na utele, o lea faa tupe ina se la afonga e tasi tesi male lima pasene, ili ilunga atu ale tau o fanua. Nasa unuole sui tau wa mai apa hati ya Romeo te vanga, o lea tupe maua fuafua ina mo tangata po o citizens income, o lea se o swani i falma lewe tau se eleni, o lea ofea ngai ma inga pasifika, ai mai se lama a inga talavou, o no la tau o se vai inga tele o fai tau wa fai o tangata o New Zealand. Sa mo telefona ole nei wa yaso i mamauni au lea lea i lau tapua inga. Manuia fo i lava singa na afia ngayain. I inga pula i Maria Makelita tu ole nei, so i fua. 531
0: PI, Pacific People.